0: ne yɛrɛ kan to hina kilo ta ye salama mai
1: salama ka ye hali
0: salama nsina
1: wasalami hatu tena nki welela tambai wiva sina naka luiza paulu shambala muipani sina naka lusha
0: lusha
1: ani kisuweli waka muipani mumu
0: asante ni hina ya kilo ta ye ukuma wa luiza woke la lusha unkume la mutasheni
1: wapacherani woki ipaka yo kang wona ka asikwa ka iba ka masina mista ke dama ke no se ke mi baginera e atwali
0: ino halotuli
1: mi bagiro halotuli como atwane era ya eno pipokari na miene ki pipokari aronto como se na ka luiza kinan ku shalu apelido aka shambala kinaza oligalu nisha wa shambala pahina kumasina na orera lusha ngihele dama neheni unakala pahi lusha
0: hiyao
1: ani ya tuwao
0: okwea uwele la okwea mana ya witana
1: ae yeyo
0: bano mai hinae lelo okelota hii hinae upwela sowipa inamwana anyu yari hai
1: inamwana aka ena mwana aka yari yo wita kansera mugurupuni sinipi wa wapuanu ha kinaruani tempo yotheni wina wina hao paka sipa paka ya tuno kikushira ya tempo ya yuluma wera ya kale shikola ya michipo o Cabo Delgado ya katuno kushiriwa huu anonto ke wera neyo opa hao nda kiwalo hera kangurupuni sowipa so we na hi ha vakani vakani yo kale tempo geta ko radio nuno tambe ke pa kai programa sa we hava ni ha grupo sa gera sound busy we valo hera pahi
0: we hala
1: ani majo we pele ari muri mani makamu ka pa chera ka banonto eta mu studio ni o we pa misipo so pa chera Maji wipa waka kinipa we chawani. Ulatu wera. Ye, tempu ka pachera keyo. Kea kanlen pia na mumu provinsi ani ipa. Wano ntoka wiwe la siku kwa kai provinsi. Kina antoka adama mamu. Angwera adama isha. Tempu ile angwera misi mami. Kiwiwe la ka ipa we makuwani. Wano ntomiki nera. Kipe we makuwani. Panonto provinsi yano ani o provinsi yano kawa halo representario king halaka uipa we chawani kina pachera uipa michipo saka we chawani maji o shupa baba o so ki mahuko ala pa hi muru wari we chawani
0: bano mai nulu makua
1: ani
0: muipa we chawani munyari wa o
1: mi va king yari wa na simakua Asi papaka amakuwa. We papa ni nono. Moto o himi waya wao. Makolo wao ankumele la omauwa. Anawa omaka omitongoni. Omajuni. Ani. Vanonto we mama ni. We mama ni nono. Nkumele lo marupa. Mama omarupa. Ajopa. Hiva ajopa.
0: Wano yu mungyari wa o? Mungyari wa omajuni, mungyari wa lishinga baba?
1: Mi, kiyari wa sidadi weno lishinga. Ani.
0: Wa umrupa mtaka.
1: Ani. kiyari wa lishinga weno. Wano nto emaku wake upodo o hiperseberi. Wari emeto. Awela emaku wa ya wawini. Mwazo takansa pa hikera nunu welo sidadi.
0: Eto kutoko uiwa nye.
1: Eto kutoko uiwa nye pa hii.
0: Banonto mai uipa wene u etwila mroso ma uipa wene u rimero shutera uipa wene u etwile rimero rwa muru
1: ndiela yo uipela eri mwazo wa pahi porque ie tempo asi papa kai ulu maya wera hola kimona eri an kimona rata Oima uluma wa mai. Ola, kimona rata. Entao, ye tempo yo hea kanle shkola, kea kasa kanle I ne so internet o era era I chala ko kwartu mera. Entao, kinona kamiva e rimazo wa pahi. No vira wa e tempo. Kine shuti haka ni a través ya internet ni o shkola.
0: Bueno, Mai, ninona, ikipo sanyo muipaka, tu shenim na la kanya tu anowiri anani
1: niva munjibo ni mwaka vanji vanji ha kina alaka atu samakalelo mota ankala na sikwaya bairu yowani onkila atiwa yokera wapoke mikini ipa itu sinji solaka podu kala sa ireta osoma urera sote ni sa hotela na
0: kinolu masote ni na makala mima shani babali
1: ne na makala atwa waswela ne na makala nena aezi makala aezi nene nuluma wale la tu wera hata mutu ohawe ohawe motaheni numpodo omuthe ya mkwawe ladu wa mteko ompakawe mkwawe ani olo mtumiha makala ole numpresiza weyo omuthe ya mwaho mtumiha makala atrave ya ale makala mtumiha wale onni wera waso miha anamwanawe wachiha wawariha waorganizare mpawe mwaho wotumiha makala wakala kina lima tambe atraveji wolima weiwe ani konsegeri opake mpaya wawari hana mwane wasomiha hi hao
0: nta kaliko wanyosa
1: ani ni
0: kaliko mtuni mtimhe kini mteko wawe
1: ni mteko wawe kula ntuni mteko wawe toko onne haomvela mpironi ontiti miheke ole mteko wawe ole omphanyera baba lonchela baba ale eti ovanonto kina la kaka twao era kada motho pake ko mpaka wa oni sentira wera mi baba yela aha ke ni sentir no podu kala anki halo paka porque kino theiwa kino nyoliwa na tu nada thank you bemo opaka yele enovaha yochele opake ke yeyo ni murima otheni
0: ah mtoko ama alusha ani pai ni primo ochen
1: mi velo kisivela wipa wo ikin ona kisivela pahe
0: bano mai wipa wo atwanche na himka na armio wipa wa kisivela kipaka ka pachere kiro kolusi akina na armio showoro ni kawala ru showoro ni ka mwipa akina na armi ka roko kona bano mai mana ya wipa atwa ten ani mwipa machiko khala kala mthulo ke ki walela ba kinni pasani ba kinni wan lobe naka ki paka nyungo movira yele marela
1: ye mare ko vira o pacherani yo kamwera uyi walela mpani ya ikhala twa u ki walele ke ki thale ko kwartu ki tupatu pheke ki khuele ke khume ke porque en kartuna wera ko onele liwe ganonto Karonto kwa muyo wolo wa mfomeni. Atuwa kina we kunya na nera espiração. Yele emwazo kiwa pa hipodi wera mpironi. Oni note kula. So kala ipomto baba le sinera ka. Eyo. Pupa kama huko ala niri mpoku avansado kera. No kala no matelefoni. O kala no gravadori. Yele enowele. Ohela mwemwe upu gravari kivakani ni ta. Wapia tempo hana ukala concentrado mi vake kala concentrada vanchi ohiyo pita hala kavavale pupaka ka kintuna kupaka para ohatra pa diwara na mwane kera wanonto
0: akala kina ahinile pa romwera no pia pa hosto ndio okuela sa na kotela na kotela vavao bano Mike mino ko heneo sotene ikipo sotene sole mpasene
1: iziri soo anotari wene porque yo larkivule siri soo anotari wene tenke wa anotari mesho
0: mpaka vano mruno ikipo ika
1: koti wala
0: sotepa
1: wata porque soo kala ikina kia vangha katu
0: siri
1: soo sungi wasene wanonto okontari ono shupa wavao mai soo paha wo 50 soo paha
0: Bano okumela mtandanani uipa mwatoko okumihe disco
1: ako toko ko primeiro álbum aka ka komihe 2013
0: ai sari tipo ika
1: sari tipo desh
0: bano seya ikipo ya yuo munolepa bano munchambula wo atwale andrun hasa ikaruma aleno seke uipa malapa ale munaphanya wo
1: Praye albu yo, samijipo deji yo ye kapanke o Malawi. ila posa sa kina kera estudi so malao ka panka ka oiwo mas avale wari 2013 ka editaraka mas ka gravando 2010 ikina i 11 então kampa haka mo estudi um kina mas pra yo albu wari malawi o ani nonno estudi o pa chiraka pa ha yari yaniasa estudi Ya Sócrates. Ya Carlito y Sócrates. Ya calababa ni genio a Celso. O ni tan wa.
0: Va. O a Dona Bela.
1: O a Dona Bela. Ajá. Estudia calababa. Le na pa hawe o cuela. Oi pa. Ya tan pa ni tete melaka.
0: Mio que no puela wipa ni kunikin. Masimparo costudu iwe. It will impact your mountain. At who ten in my land, say, when a cool as a him a cow into
1: another cow. Hey, Tivava Kida, but you never eat a trial and come get to go. Kialena for a dutora, like Italy. But it is all I studied, get a own pia. Eh, on Payato Reuniao. At who a San Rene had a opera pachera. Oh, only Hamuru. Kati hiyo wala leo wala kala wata heni kera yono perderi morali entato kala yone heni atuwa kita tanera wa susi hatuwa leo halike na produtora le muitale ke tambe hao tonre rawe yomutu unovarante kwa yani unovarante kwa vontadi mpachero yoku kuwela menshu ta ta ta kuwela jana tutana hapa nyaraya
0: mtu onipole unokuwela
1: unokuwela niritimu niritimu awe para opanya y compaso que era era en velocidad da we hala kala ya nchiponi ani
0: sei o mun suela que ni masa wina pa
1: ese que wina pa y era suele ser yo acho que
0: banto mai y proyecto heni wala miru kusheni minyowani muihana nanovani nona kalai mamera esmanela wipa Masimaha kuki serala, namala kam yemiraro, nchiponi muha, nyemiaro, nchiponi muha, mirukusheni murinanyo.
1: Mahokwala ituyo so hiana ni kalaigera. Podia opaka hihao motaka apaka kalai wipa, ewara yoteni wipa, oradi nunka toa kakera wani. Ele tempu ile interneti kea kande, no aru wani
0: pahe. Aru meliwa radio.
1: Ani, mahuko ala motu podu vanyaka w interneti, YouTube ni hao. Mahuko ala, ovara nteko waka kera wakina mahao lela, tao etempu iyo, nkinkala na shaka inchit, motaka kala naka kalai. Ani.
0: Wane tampu ila yo weha amusi.
1: Ani. Unu wana ho amusi. Wako sopa na mwani. Kenden hiva siti yana.
0: Kubato kwesa kwesa.
1: Ani. Na unu wano. E tampu ya nkalaka eka anini. Owera tampu yote ni kikilati kwa studio.
0: Maji orokala wera na tampu ya nkala wakani. Masini wana wera onna kala mteko.
1: Kini varantoko kenera kibaraka mesho.
0: Nukala ikipo mkumihanyo na nanova. Echa huyo kino hiwela shanene sene. Mashintu kwenye eneruwa wimbo ndiri ndine mboka.
1: Atwala doru wanati. No, njivo no. Tieti loaya. Uwehera ketoko. Njivo no, no tieti loaya ngoma. Wewa hii ahini he. Bala nana, ndiniri ya mboga. Ndiniri ya mboga. Ndiniri ya mboga. Entao, neno, tieti loaya ngoma.
0: Ngoma. Malapa.
1: Ani. Ekoma, ngoma. Entao.
0: Ni hima he, nani njibon?
1: No, njibon no. No, ni nyuwani. Iki kila sanre abril ni onokala ne video antuna ono tena pa heke YouTube ni angelo panya wazo le palusha nyimbo ngoma nini mu aparecer video ni mu aparecer no kona então no tipo no ni hima ni nuluma iko maso wani nonno so ni asa sinkala memo so varanrima so rera ani so rera So kala iko masi ni piwa sai virake emwali vale atwala viraka bate vale Utolo hiyo mbarawe soteni Otimakela yele komele
0: Uwere kiro huyo
1: Kone, kine, ani Ipuruke komele mejmu Hata pututo kwa ncha Ono hiya, ono otara Mdao kinuluma ya ikomaso wani no Orera mutasineraya I onia sa o theni no general kera e koma ti koma eno piwa e koma atu thenari u mirima sa o theni siri wai u atho ankhalo ha kalala
0: bano ka tipuran ba khani ni we twen e ngome
1: ngoma
0: tipuri wa khani ni
1: kipe tradusa we we ba kuwa ni
0: na ba ka tu ipa moto ni pela ni khani ni pa
1: okay.

0: Aya ntua kala muta punya telefoni. Alo.
1: Alo.
0: Salama salama.
1: Evu
0: salama. Evu kule volume ya radio wera ni iwane genene seni.
1: Salama.
0: Ayo no salama kahuani wo.
1: Ano salama.
0: Salama nduluma nani ni amuta punya telefoni.
1: Nduluma ni Fernando Cristobal Suarez wa Navivi, provincia wa Ampula district wa Wanko deposto administrativo ya Kuran.
0: Barono to kahaya mona makua.
1: Mano wa maku se kana ka kere lo bajira mara katalisina.
0: Ayo.
1: Na ka oteni. Ano ka ka kene apa apa kala makazi na mama shugieta. Kinawa kinawa kila patanya ka kapajera kantoni utapeko kinka ata taki zaki alopi hinsiano kawe kila kamuaho kawe kila kashwa selimani kawe kila kana we akalu shinaweta kawe kila kagaro kila atenin manuele altura ata mantoni awa kinka kihie api kinawa nantala amechuri shove kawe kila katele tiki kini kila Kini ni kelala leche muaho, kawe kile leke leche arinu Mariano, tapata ni utene ya mua mugia kwao, na tuwa utene kaleta ni uri anarati Musambiki, miyeku mali lagawa.
0: Asante nera hii wa mtapenye telefoni marela.
1: Mtu krizati.
0: Uluwa chali.

0: Ayo entah kena muta punya telefon ni. Halo.
1: Halo, Bruno ni. Bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Selama.
1: Selama kaya tihan ni.
0: Mpuha, kaya ni tuan nulu mana ni ni amuta punya telefon ni.
1: Alper Samuel, Mika di Wampula.
0: Wampula yo.
1: Hai.
0: Pronto, mkahaya, mwene wakua.
1: Makua, makina kena, makina alukutore, akakirende. Namu aratamina suwaki. Nashana kabateva avotene. Ndrafiki mwadeti onanoa. Nama amoki yaro mkwasi, unimama kamukani mwana, nitawaneke nana yotene. Nafuturu. Nataluwa. Nama upi. Naperena. Na Emilio. Namu hapo. Natata alenu, natata peneze mkwasi, unachikima Antonio. A Faransa. Atasintu. Nimutuma ka wanshilo u Lorenzo, nimurokora wene matale na nijia wene. Na maluku toro otene, avara mete kutorake mutampihi kihacho kurila neno wa.
0: No, tepo shukurila. Mana to awala mlaku ova ndaka na programela.
1: Ricardo.

0: Опатеря.
1: Мария, мосу ла каво орне хаки. Йо веке лам мусурку. Нака ло веке лам гора рушани. Ака каня каним кари херуапи натаму.
2: Эке кай жуана. Нака ла орене на мутеко они кали хересапи натаму. Махолела, вала махолела аммавани. Эйо тиона нара. Мукали херио вапи натаму. Окала кару махала. Ни онире дуа ату ове ла велеша.
1: Акала муту они веке ла вага каня ету. Эйо ни хасу. Нака ла овеха. Muikala kale muliwa getu, okale ni mushuruku, okale ni rutuanyu.
2: Ayo, eyo yokumelelani, musweli huohova, murumela kalinya verdi, 1458. Wala, murumela kantrava nanyu, sisa, nimu akapelela atuwa otene.
1: Na vito, no okala omu ataka ka orami, linya verdi 1458, nivekela ka osweli huwa mihupi, ni ovaha miruku sahu, soli luana ni mukali herio. Nakala, unu herem kaliherola.
2: Wala mwishindihe ya kumelela etuyona nara, nakala ininyokola mukale luanyo. Nsuna hu, tinowi wanesha.
3: Oi kale mutu onibeke la musuruku, nakala urarusha, wawaka kanya mukalihero, musuwelihe.
4: Ukika vovo sta kozinha hoje?
5: Mais sabor, mais
6: vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
7: Arriba! Arriba!
8: Sara Maparaca!
9: Moncala era muroco ta cutia, ni muneta, ni non, ni non patani. Vamos comigo!
8: Roca la era ninquela wa que la mushukurana kakawani bo. Kim pavela wete tele onye mosa ore rawa hiyo. Masu merkatu no. Franku nkale sisapu yo wata.
9: Mahawashani muhinape ani musi waitapu tanaha pa Franku. Ani panyaneya. Topu nte sisapu ni okwea wapanya.
8: Itapu tanaha pa. Wakaleke wira no musivela.
9: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukitimana. Kinoro woshu tihano tokiha.
8: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
9: Mukiroro mele mio, maparaka. Awa noro siveliwa.
8: Nake, olelo kape yemuhusa itaputa na hapa Franku.
10: Alima.
11: Ayole la kereru siva panjene. Kini watoto pelani. Mohana mkila plasa ka orwa oya uwe minu fahala. Iku hasi njene.
8: Nkirelo shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
10: Nirento kuhiyo. Mkale noyoya sosiva ni mirelo soku hani mkale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
5: Mais amor, mais vida,
6: e tanto amor.
5: Mais vida, mais amor,
6: mais vida.
12: Mati, kutoka ti, kiniwela mirukusanyo. Masivan kinona hate tuwakani. Musulu anyu malitu, onimo opurari masene. Ninyungo mpuke luanyu omba hamirarilo sinjene masene. Kuntuno mukaniha.
13: Ohia tovo, etu ilela, etu anromvo ni hama nola.
12: Sai siso mati.
13: Wankala ntoko wira wanu urikarika. Masi, panini kalela wira siso, okati mwana omvalu wasa. Erutu hawe ni yelela masi manjene. Nisisa, etuota kala. Mwambaha kavale masi. Manjeni wovirikana vale ulimale nlawe. Ni wano munoro mukalihira vavale valu pale. Omutikishira masi otenale. Oye hansawe mairutuni.
12: Mirelo sheni masi eni kikanla kwa mwambaha kamalitu.
13: Ashina mwane ya lale ovikana mieri mitana mosa. Ntoko manini ulolo la malitu ula.
12: Ayo.
13: Ni uo mwokala mwambaha keleti ya nipele. Masi urerela. Hata elanyo ya kole. Sopa. Ni mwaka nyeru yolo lewo siripitale.
12: Kinto mali tu ahali kanyi henre mweri mitanu na mosa kakela wira sai.
13: wa mahayola wantu na yomva haka pa higwa zinjene nipele. Asipole, vaa muira kasiso. Muhana nyungwano, wishe tele laura muro spiritale. Nakala uwa ya yatuwa lale sa, amuala ano ikumale mitetune ale.
12: Jina, kihiwe shesha mati, kiwangwe reana uhiera miru kusanyo sea sore ramu kile nlanyo.
13: Muhishanke mwanaka, mivava yuru. Pale mwana mempavela kava, uwe hamusulu akolo rine kumi.
12: Waso kinromba hasopa yola makuku na vekira kakitu kihera kukiroshi ripitali.
13: Sopa yolo kisivela.
12: Ayo mati.
0: Wopara ruwavya luwa mirimani wakalo uivaka anamwane. Wakala olo uliwa kanisoro, esinku, nituwava asaka mirelo sinjene samasiene, wavirikana ntoko alimalinyaya. Washina mwane ohili ganyaramieri mitana amosa. Mwamu higwa sinjene wavirikana ntoko alimalinyaya, ni maaronhe ospiritali.

Mostudio maeri mi wampula na rintonia sembrazul akota baluai rueka wampula ino pentani muradio ni nropa heri kani masipo ahia loveri kana sambulu mahala patani worantili ha nlaka ihali sa kumi nhirinahu olelotho baba ekanlia huwira muniwa kopwaheria na eria ka masipo ya lala ninkupalia huwi aniyo panyakani owaninno yo panyakani waninno nave ngwiriane lakai Verka mi tekosanyu. Verka itukihendrianyu overa mwanhikunla na olelo baba. Nituna orowa mpaka uribawe. Uribawe nampanyimradi DM. Wi o nipele nsipona wenla mihiri waluwai

0: Rubi, Empa onakiliwa leto Bakir Pakir. Weyo babirikano epatu andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro Pakir Pakir teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya hisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So tendi seyo mukanani opanya oporeo la pahi inipanyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo sowupu wela sayoga. Wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, panipanyene akuru kurerie osoma. Opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusakamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari oreleleni. Murwe na mpye salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Naklato muntare o WhatsApp. Woimu hiyelele ehapari yore ra waso tenis nivarahu. Rubi empa onakiliwa aleto Pakir Pak.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Ei, Munira, não é tão legal, não é?
5: Porque sou a minha mulher para lhe aquecer. Meu capa vela para eu sou ele cheio de lua musiula.
6: Correr o silva.
4: Que não lhe ela nem se risau. Muito me vai
7: ir. Ela nem é tu. Garani wa mirava. Mio kini mosweli hani mirera lo sintunea.
5: Eke kai.
7: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
5: Ko shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakari muemelela. Nino kanda na manewani. Iguha ikina. Nkino na mota watu mayoja nkiti mani hamwili. Wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano. Munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
7: Yokwea, kinape oja yokwe upanya niyo siva. Mio sengisiwela wihana wira iyoja saka sosi basiba. Ntoko mtonyi hero. Ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
5: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukala otumaka.
7: Isote pa orere la wikumi. Namusu otena kato ojaka.
5: Ni wunke lorateni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
7: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
5: Kinona wira wika ni sumana.
7: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa muhusi mosa wehopa yoguma mbira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida,
6: itanto mu,
2: mashvida, maisabo, mashvida.
8: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha, no kana mpura mshengi wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mbosamosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopuliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eloja namaru sentu idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so.

0: la nari si po na ura na makomaso na ura la mustudi mo ne ura na kanywa no batra ne mpanya ne owa niwo nsipo na koma lehera makomaso ho nsipo na nele la hinyano ndrana shikolera we osoma etiorera eso osoma orera
1: eke kai o pishirani wi olelo batu kendre olabula variwa ohiuria so hapala mashikolani
0: owa maha onona ne ya ishikola sinjene sinto kone hima huo pakirani ona kukhalako wona ne ya Uria soha palasea ana shikola akalaka oro wa wakumihera mikachame huwa puru sore ya pia o shikola ya pia vale musala akalaka ohivara ele anle shiwaya anire liwane puru sore akalaka ohivara orate
1: eke kainito akala ana shikola le ahinikala anikala o uria soha palasea o shikola weiwe anakala o kire hai o wa me asari asha parayala ni kalaya o soma na iraka wi mukiba he musuru kwala akalaka o maka ele orinawe akalaka o akasha paraya ikader nyu ni kalaya o lepela ntokini hima wi akalawi mokana mani nyu mona nyu iraka si sonyu wa mukalle na malela mukale o mukilathera muleli here etukanlawe o varo kalawira onna akachemya asha parawa anikala o soma na shi papa yala ni kala o tuma Material ene ya wawi arwele kushikola. Anonono narakala wii. Anaya kanikala osoma orateni akalaka owova. Anaya kanikala oweta orateni akalaka owova. Ashina mwenini ya wanikala owi hanona mukale luaya walani ekuma ya muru.
0: Eke, mashima hapa rafauzia. Nihikilili che oho lovanchene. Na emelo wakani pumurike kwa kohe ni ihali. Ihali sanyo.
1: Miyo, sitokoni mkwanda nyukirieno radio unu kamukumika hekini nyungwanu.
0: Nimiano kamukumi.
1: Wani mbo hiya salama.
0: Kwa hiya salama nyungwanu.
1: Nimi kwa hiya usalama.
0: Ndo, oshikola semana yela mwosoma oshikola.
1: Kwa osoma ayo, kaa hekini nyungwa.
0: Nimiano kwa osoma. Mashi, mwapaka hiporoba.
1: Lelo nkipachenre.
0: Kumpachenre? Aya. Kaa hemi ya leshe ACS.
1: Aha, ACS kihapaka.
0: Semana yela.
1: Ntoba,
0: iporoba siya wakala makilanyo mohe mohene.
1: Kiha kilayo ya filosofia.
0: Ya filosofia, mpanya gabe?
1: Kimpanya dozi.
0: Dozi, mune lesha, mune soma.
1: Mune soma?
0: Ayo, mpanya dozi.
1: Ayo.
0: Onakakala shapara nchene ya. Ampanya ele sheba lore wakane. Masibo dosu wa hima wera we mune soma. Ntonyu wano paroku palera mune soma pele mpanya vinti.
1: 15.
0: 15?
1: Ayo.
0: Ntoho panyi hen 15 hen?
1: Uyu panyi 15 mwa heni? Maha.
0: Maro hito kihisha wanchene.
1: Nka hito kihisha wanchene.
0: Maro hito kihisha wanchene. Opia 15 ya mampavela.
1: Ayo.
0: Nto niroka wa maha huyola kanirere ofumuria. Nto varero mahola ono nanea oshikola wanyo?
1: Ono nanea ayo masi. Okala wi na okana akulu palalo oshikola weiwe. Anikala owa runha kire.
0: Mwire.
1: Elia mafalisi ya anikala oheli wayo. Mme mkere kere wa muru wa wii yao heke anashikoleni yao. Anikala ovare tu senseyo sona nara anakala Owe hawe hiwa keni kala ote pelele ya shavanche no kala we akulu palo shikola wewe ani kala o ni kalihera.
0: Kenona ni ya shavanche ne. Uhima we handlo vuku wa wala yo vuku we handlo mala.
1: Handlo vuku wa.
0: Handlo vuku wa kevuku mwe. Masinyu wa nupatani mpwene na owani wo wikapenla kabareru wapa haa soha pala. Wonaka sinto kone hima huo pakirani ene hona moro. Oni kala o hona moro ane pakira. O paha soha paluria soha wa muhipiendre iaka. Wala ni muriko soma otakaha soha pala no soma. Munakala owo kachamihamu ekumianyu ya muru. Wohi ya tovo. Munikala mapia oshikola yoikala mmovanyu, mumviranyu, hata mutreteni. Muhinakala mmovanyu.
1: Eke kayo hinya pahi oshikola pahi. Munikala ohi mova papa anyulo kanle toya nreni. Wala ni kire ashipa apinyu ale kanle toya nreni.
0: Eke kayo.
1: Nito, mwini kala waka chemi wakala ura shipapinyo, nikala opere kupari ya varia riwa, shina mwenene yawa, nikala overa itusa nisense yu.
0: Eke kai, wuhi ya tovo, akala ashapara ala nira apahene soha pala, wala ni ali ambaha soha pala na kusha ali ahi ton ko warya itusa ne sai ya owuria so hapala anakala owa kusharo haka mapuru makina ko ana shuti ha wirwa mwirompa chera pa ikayeto enopi ha nywano mwerera rubakane munakala okela kurupo eneyo munatara atwene yawo
1: nito kimun perera asha para ruaniwo wiya kala onwe ha ma paraya okalaka owa shuti ha obara miteko sense ya sikanle sona nara akaleke omatamela mama ya akaleke omatamela papa ya wowi aleli hermota kanla ya owi seki ya variari wa mutwene ona shuti ya seyo walani akale omatamela pahi yo wakale tomu wakala uronoro wa leli herasinchene wakanla ya owi seki ya mulelera yo wakale tomu wa onoro wa osuela kala wika asuela onoro wa osuela wakale omulela itusovara wowi oiseki he motene wakala
0: Sinto konyu wa nompatani wera mpiene oshikola musuela mutho onguria so hapala o kushakani wera muroma puro makina aku mwikaleke o muthara mukhote leke hata oshikola weiwo ohikhalaka oweta na vanjene okathe munjene ora onkelawe ophanyiwa na khulupale oshikola weiwo areko opa ha so hapala nyuano muriene abo hata mamo hipa ha nyuano mnoro varanto wisa kasaki haka o vera ko chei wene na sha pare ne ala ampaha so ha pala mashikolan
1: eke ke ukala ura makala o vara ni sento na himaya ma para ashati poti ma ha pa ha munoro ure lwa wi nyinyu mari kurupu ene nto mumpere rwaka miya no kikale na shikola sento koni nyunga no mukale na shikola wi mukale o wi se ki ukala ura munoro wi ka chami ha bari ari we kumanyu ya muru munoro wi ka chami ha bari ari wa mukale lwa nyu bari ari wele mwalo heranyu okala Okala wira kamunro okala to
0: ateto hata wira opinion kulubalo shikola yola niwanu mphanywa na twene ala rikopa ha okala nisuela sa ilecheho ai kote kuso chawaho hata to poturo chawa yo hiya samba mbari bathonyenyo
1: Si mwapara shati kandrero labula na vahe opuro amwapara agrasieti osufu yao anroa onruhela mvanelo karibu

Inha suli lamba thane munni woriana. Nlala kanau inha pari sampiro mweru August mwako jimi vinsesh. Wamparoka thonchala na munwa ni hapari sampira. Mprovinsi ya Sozambezia. Ukabadilekadu niyasa ni wampula kilingwaya ni sanuja Augusto.

Achama mwiwe va yele kweli yela nsipo epawe niko. Nlelo neta nerwaka esinkora esezora yuhiyo. Kato wera esinkora pela ni mpanya ni ahuva. Ni minuto miloko mili ni mitana miraru soli kana sene. Neta nerwaka esezora ya uhiyo ayo. Ntokaya ka mizmami ni kota nei, sipo na nyusa le.

0: Calero hol warami, bonoiti.
1: Bonoiti.
0: Nsina ni mwiro wi.
1: Kimwera shala wallo lokalta de Upikera.
0: Salama Upikera.
1: Salama okari orati wiwa.
0: Radio na makani ani ramba.
1: Na da gelen cheko langa zero amba gelen de tlagara kata.
0: Ah onoruwa wala onumwiti teliwa.
1: Ani mwiri teli wala ndaba mathapa tarwa iko.
0: Ayo amurere ani ahero sima mathapa o.
1: Dara karo vilo sala o karo le papa hi pahin chingu hayo.
0: Ayo o. Ono puhiwa bo o neliwe karaka tene pahin.
1: Ah karaka dadu.
0: Ayo ono puhiwa wiwo.
1: Sala baba o I gelo rumo shiwa gelo rumo apeyo.
0: Ayo. Au papa hi mkina kuri mwiro mo sheriwa.
1: Ah.
0: Yari mwiro mla kelele sise twiyo wilwa ni kenro wisiso.
1: Allo kare gisike.
0: Ayo ya elie tokwa ya yo. Bo yo wo sheriwa wo kelo hilwa limao wente sa yo.
1: Yo ella ba limao rinchi shinimwe. Que va que le entra para la locuela para ver a qué entoaña era lo tú.
0: Ayo. Betu yo yupo endole lo baba wala esumanene la yupo la yewera kenesa hapa tukile siso
1: bas komo vile wa hikira kamela mezi mugere mwe no phole lo kamo I yela me ka kheka rwa na kana ke yo sa akena androa wa peiwa
0: ayo
1: ah etra na hima ore ke hudia
0: bas imawani mo endre ro himya pivi ni nakala matame
1: bas nenda pa Ara pa hewan lebih dia rawan nona dari Rusi kuriwa ya pere, kenal na pere, karena kata. Wih pa he, mahi kau nala ba, apa? Nonya kau nala kahwa kahan?
0: Kahim yang sini naya toko ini.
1: Mungkin naga kini sih nafa usia nonton ni.
0: Kaya ka, ya bah makomaso amla mau ane tetela yo jayu hiu.
1: Ah, mungkin naba makomaso amara ka lima ulat Antonio, anaka ulat Antonio. Benicia Antonio, Inercia Antonio, Ninkinako, Julieta Antonio, Nati, Anapelihi, Nanti, Akalamanaruam, Plavio Andrua, Licuru Fernando, Akenaruvi, Lavao Shalava, Andrua Margareta Fernando, Akenatambe, Ana Fernando, Great Halab.
0: Kandi wa shukurela na pentele wira wani wo watu ikaliha neke mpaka mahiku manchi palesha.
1: Kwa shukuru.
0: Nimiko shukurela pahi.

0: Ponoti.
1: Ponoti.
0: Sina ni mwera wowe.
1: Ke mwera wana chapiri no.
0: Wana chapiri ukurani.
1: Ukurani.
0: Ah, nkahaya kanira ni mwakachula.
1: Baba kiroki lati wakini uwe heri ya karakata.
0: Ayo.
1: Ayo mai.
0: Ahe, nkahaya kama simawani mwa.
1: Masimbawani mu salama salama so iretra nno.
0: Iretra.
1: Ay.
0: Iretra sheni wo sineas isinawa diana mucheno kachula ba.
1: Akama sipahi malaria.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Kere ke mahawori iria weno wala.
1: Masimahabari temperatura se yeye pahi sini panyaia.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Masatwana anaroko hospitali wala. Unlishwa.
1: Ah, basi mimi roka pahi. Basi Ayo mai.
0: Pako roka hospitali uo wakunya tani himaya yo hima nasu wele neta ya kalawera malaria yao hata ile tisikina haku sinipi tamurutuni.
1: Ah.
0: Iruwe sina na yasheni vale?
1: Iyo Clementi Shuaki.
0: Clementi Shuaki. Nkaya ka isalamu.
1: Isalamu miyo kilave kela apa apa iwe yanu onaseke. Kina vekelela amanu apa atirisiu. Kini mbekelela mwaraka onisani wa etinya. Kini mbekelela mulu pajata onkala opoma weivo. Onireli walitu. Ama simiyo kimala wa kavekelela ka arati o musampiku o tene iwo pahi. Miyo, kini te pota pera pahi, ey!
0: Ante pa ota pela tibisha?
1: Inte pa ota pera pahi, ovare linya.
0: Ahey!
1: Ayo mai.
0: Ano pachero varo lelo?
1: Kino pacheri hava.
0: Ayo.
1: Ayo mai.
0: Ayo, kinderu wa shukurela napentela wera ikiserolo vabe, tikele ke tovare linye yo.
1: Miyo kowero shukurela pahi. Ya panya mama o ni muretele.
0: Ay, ankela wiwa.
1: Bye.

0: blue strangero ahimaka we masikini onlepa ni tajire onlepa ni masikini okala we ivori karika we anukurwa mukaro ni oherero paneliwa onakuche hi parothe pa esintino ni tipa masikini tulo herena tokuba himule pana mukwawe bonoit
1: kwanoize
0: nsina ni mwera maprosheni
1: zira gaya francisco antonio sina no tureshiwa kinero ya waila
0: apia waila awaila
1: ya waila kimwe lokata ti omputu va
0: ah rumputu
1: omputu a okadina ntukiri aka
0: amukura matuvi okira ro kenkela
1: nata kino je kwire
0: ah nje kwire
1: e kwire khatika
0: ano shantara
1: kino shantara khatika va
0: ai mai nkahaya ka ohanwe
1: la baika
0: vonto ki ha kami he kino lesha kino Kino wala.
1: Ori ya nari kuhoneri ya kanto kani yaka.
0: Ayo, masiwani wa salama ho?
1: Owano salama, kabino wala nkiwele watepa.
0: Ayo. Kihapu hii hepati kewe liya ya.
1: Ay, kihiwa bo.
0: Masimowani mo enre ruhimi ya pivi ni nasi wala na mcheni.
1: Mawamu yore ruhimi kino wana kameza. Mpantawe kuriye kino wana ka. Anuani ama wamu, akina akuna musara sama chokwaya. Kino wanaka sii sote pashorera.
0: Ya veke lila musi?
1: Yote kire ya mekina veke lila mwarakala va, akanle ana matulsi. Kina hini veke lila mwanaku wala va, akanle tulsi, tetinya, terela. Nama ataka lama wapacheria, nato hapa arona akibisheo, anihan huyamkwiri, namu arayene, nungusula kapelitu. Kashweka haa kabaha na mwamu ya kala. Na okato mwaparako omario, onakibisheo, kanle kubilaka, omane linyolo vada. Oke ni zahai salamu.
0: Ayo.
1: Toka haka lakana mwamu ya gala na alavule na wakati lakani.
0: Nroge pa hivyo kiba mwaha.
2: Hali man.
0: Minunu ko shile liwa kini lili waka eki hali.
2: Miwa kini nira lakani wakani.
0: Ayo wani wa susu lwaka wo.
2: Wani na shina maya ya lakumita.
0: Ayo.
2: Iii.
0: Nkahaya kamata me nre ruhi masabibi nsi enloka.
2: Kita kalle puiri mawani mokeno nejiwaga.
0: Yeyo to amla mawani raya epekwe patika.
2: Kira wara matra.
0: Ayo. Vomahiyo ya nale ankelo mtuma kapahi.
2: Otumatu.
0: Ayo.
2: Iye mawani mma.
0: Hey, kile miso wo.
2: Hey, babo yuo.
0: Kevander. Masivante kalle mawalo kela pivini.
2: Kale kale mokilo kela machoko.
0: Ehe, machoko ha?
2: Ne musoro nto mtano muna karo, rikantawe kawa hekakwe mosa.
0: Musoro yowo?
2: Kinale lo kala.
0: Kenrova hiwe saa kontero?
2: Hekaku tumi wake tawaka muna.
0: Ay, irwe ankale babisha? Ha? Yee! Kota kaliwa. Sheni le twila.
3: Tatiru lipano masikini.
0: Karne kreti tu kama atibari kimulika rile mroko rakola. Masarola kela wale kreti tu pahi wala tamla muya urumruhe telefoni akola ba. Ponoti.
4: Ponoti temele liya.
0: Miki hile liwa ohano kai kihali saya.
4: Miki nile liwa.
0: Nkaya kansina ni anumwira maprosheni.
4: Eliseo setiu kumwira epairu wanachapiru no kurani.
0: Wanachapiru kurani. Anachapiru kurani yani kisiveli hamteko mvara haya pahima hiku enyala.
4: Kira.
0: Wasivela ratio. Atuwa ninuha, aninuha elesheye kurani.
4: Minomu ndela mtovo.
0: Unuha pahimi ya rokala we kudutu yariwaka wiru wa siso. Mika atuno nenevaka. Nkahaya ka isalamu?
4: Isalamu kinawe kelama maka akande Filomena Jose kinawe kela Angelino kinawe kela apapako kiyare Usebe Duartu ni na alu pala kandetaka akalendo rati Musambiki.
0: Mio atoko ene nkirero wa shukuru kinapentela wira ni hiku nilavani kaleni hiku nimosa na mretele ni naparaka na iwa atoko ene na amusi ayo wani iwo.
4: Watabela.
0: Aimae ni mia ene nkirero shukurela.

0: hiya tovo na kala shito kwene yao yani himawe orera kungiwa pako vinya tola mekina o hashiro korakani tumi haira ranche ana koso hiya na sampo mammo yere laka wakali hira shiya Akala ro holo ara me bua noite.
1: Noite to ko ne hal taya.
0: Me ki le liwa ni mera wo win sina.
1: To ke mera walo na sapa in skola wo na mi pinawa.
0: O shikola.
1: O skola na mi konya parte walo renso.
0: Ah, o skola na mi konya.
1: Ah.
0: Masi o wani wo na mi konye yo salama salama.
1: Na mi konye la no oriria.
0: Oriria. Mpoma momo hi maporo makina ako ni nkala mvamu ako pa hii. Masi muluku ni nchalia. Nkaya kama si amusi awani wa salama.
1: Masi wani ni wakani wakani na ana mambi wakwara ya seruta ya moro.
0: Ayo.
1: Kahikini mahawuri ya wale.
0: Ayo. Tukala kuriri ya hui wayo. Nkaya kaa isalamu.
1: Salamu kena la jalla maraka. Akan kita muru anak kita mah. Kena la jalla sila mahka. Salam marerewo. Misalnya.
0: She ni kereta tu, ino tepoeva. Atuan lablerisha na alan bulan alan bulan ani emmalaya mau.

0: Nkaya kai hali sowila. Nari ni mpavela mmosa pa huki seria. Hakala ruho lwarami. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Nsina ni mwira maprosheni.
1: Wasiwe le funso kureni nwana huwela.
0: Lapi?
1: Wasiwe le funso okureni nwana huwela.
0: Ah. Telefoni yao wanote pa omula vulele wa mikrofoni ni vowona kana haiwa sana. Masi salama ho?
1: Salama duga hikun radio.
0: Makani makani. Vo, voni wanya pa hura tene no shukurela. Va nkahaya ka mawani mo enrero himia pivini.
1: Nashinino salamu salama tu ya lale puri ya annona tu.
0: Annona isalamu.
1: Salamu wengi la papa haka Fonsu Mario. Ama haka Tioli Intergulano. Manu haka Mburosio. Manu haka Felish Nangwarawe. Ama haka Fili Tona Mwara. Ama haka Weha Ovila. Haka Alton yao Maninyu Flore. Anjena njena Narezo Sherton yao Grenyu Frankly.
0: No shukurela.
1: Ah, pon ni ko shukurwa.
0: Ai mai. Atoko ni ala tiari.

0: Orera o sukurela ne ufanya ukoha kufya joten anapuya na vahera ikuru venchi ni urera ukikwana na vatukone ntu namanawe ntu namarawe chowachiri hao videla videla ni ya pia mahuku au pia yandikena anapuya unaoranea kunrera upuela wapankela kuna na jeta kali wepi tela kuna na wala wingera kuna na bena kwa ngorera uriu juela we hole hachero kara pinata mu okuruma pinata mu okulvelia kenrera ya ninyo vang hao hawe he ama ninyo nga hawe he ama rinyo Louisa Jack
1: Panya leole tufo, hiko masa wampula.

0: Nira ni mwakela ka telefone en Radio Mozambique hafa en linha. Boa noite.
1: Boa noite, Dada.
0: Kina mapra rinyo, vile lihani salamu, fa holy chip.
1: Arre gulu, amo e kapu enari barro, Dada yo. Namalase? Salamu yo pa zera, gimbo zera wala maka paulinu, onari owenye wa ishkwapwari. Ndrekora ka numa Arturi, ndambe onari otampe tuwenye otampe otosporo, tampe samaje jomoto moto. Mwanjura ka Arturi tampe salamu jawe. Mwanjura ka Seleme tampe salamu jawe. Mwamwana ka Adelaide regulu kabu. Minegis regulu kabu. Natalia regulu kabu. Amido regulu kabu. Vanido regulu kabu. Amara Gadona Isabel Miguel tambe salamu jaya. Apapa ogira nan miriani nari onye ona wudu salamu jaya iyo. Amama ogira njena ya Ana Maria Avelino ninjure siaya abia Maria. Vanumi munda gavela wa orata warei anakonta walukeri njipo tata na anakonta.
0: Ni wasu kurela ni okume mwenjini upahira wiku la vosala mamteko cho Radio Mozambique.